According to the word of God, mayara solusyon ang pulong sa Ginoo because ang Diyos hindi magpabaya sa iyang mga tawhan. That's why there are some instruction nga aton pagatunan this morning. Anong buhaton aton kung may mga dagko ng mga problema, circumstansya nga maabot sa aton yung kabuhi. Kaya hindi man na malikawan, abyan, hinigugma. So siling sang Bible, in the book of Philippians, according to Apostle Paul, nga iyagin sulat sa balaan niya kasulatan, siling sang Bible, be careful for nothing, but in everything in prayer or by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. So first thing nga ito ma-learn, kung may ara mga dagko o mga problema, circumstansya nga mag-abot sa itong kabuhi, bring your burdens to God through prayer. Yes, first and foremost, kinahanglan ang buhaton sang isa ka tao nga may ara problema kag circumstansya sa itong kabuhi nga mag-abot, we need to pray. Bring your burdens to God through prayer. And this is the solution sa tanan nga mga circumstansya, problema nga maabot sa aton kabuhi, magpalapit gid sa Ginoo. Kaya ang tao once nga magpalapit sa Diyos, ang Diyos nagapamati, ang Diyos handa magbulig, ang Diyos handa magsabat, ang Diyos handa maghatag sang solusyon. But siling sang pulong sa Ginoo, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. That's why you need to bring your burdens to God. Paagi sa pagpangamuyo, mas nami nga ituad mo sa Ginoo kung ano ang kabugatan sang imo tagipusoon, kung ano ang mabugat sa imo nga kabuhi, imo ihambal isugid sa Diyos. Kay ang Diyos nakaintindi sang tanan niyang mga butang, ang Diyos nakabalo sa tanan niyang mga butang, ang Diyos kabalo maghatag solusyon sa aton mga problema. That's why in verse number 7, in the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Mas nami abyan sugiran sang problema ang Diyos. Mas nami itugyan ang kabugaton sa Ginoo. Cast your burdens on the Lord. In the book of Psalm 55 verse 22, silisang Bible, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall not suffer the righteous to be moved. Could you imagine? That is the promise of God, that if people will cast their burden upon the Lord, and the promise is, He shall sustain thee. That's why we are living according sa grasya sang Diyos. We are living kung paano i-provide sang Ginoo ang aton mga kinahanglan o pahinanglanon sa sining nga kabuhi. And siling sang pulong sa Ginoo, we need to bring our burdens to God. Either ano nga klase nga problema, pwede mo itong dyan sa Diyos. Family matters, business, or ano ang klase nga problema, abyan, nga ginaatubang musubong, just bring it to God. Hindi pagpalipasa ang ginatawag nga chance kag opportunity sa imong kabuhi nga itugyan mo ang problema mo sa Diyos. Because God cares for us. That's why imo itugyan sang Ginoo ang imo nga mga problema kay siya ang magapasan.
Siya ang maghatag sang solusyon. Could you imagine kung imo itugyan sa tanan, sa Ginoo? He shall sustain. Mas nami nga ara ang ginatawag nga pag-sustain sa Ginoo everyday. That's why whatever problem nga maabot sa aton kabuhi, itugyan sa Diyos. Cast thy burden upon the Lord. And not only bring your burdens to God, kung may ara mga pressures, great problems nga matabo sa imo kabuhi. Number two, rely on divine strength, not your own strength. Mas nami abyan nga mag-rely ka sa strength sang Ginoo o sa kusog sang Diyos than sa aton nga kogalingon nga kusog. Because God provide strength. Why? We need strength to endure. We need strength to finish the race. We need strength sa yatawag nga pagpangabuhi sa sininga kalibutan. And ang Diyos lang gid ang makahatag sa yatawag nga strength. Provision of strength needed to endure. In the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 8 and 9 sa isang Bible, we are troubled on every side. Could you imagine that? We are troubled on every side. Yes, siguro hindi ko makahambal anong trouble ang na-encounter mo today. Wala ko kabalo kung anong trouble mo tomorrow. O anong trouble mo nga na-encounter in the past. But ang realidad, according to the Word of God, we are troubled on every side. Lain-lain nga mga circumstansya, lain-lain nga mga sitwasyon ang aton ma-encounter sa sininga kalibutan. Siling sa Bible, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Could you imagine? Gin-persecute, pero wala gin-pabayan. Cast down, but not destroyed. Wow! And that is according to the Word of God. Kung mag-rely kita sa aton nga kaugalingon, kag hindi kita mag-rely sa Diyos, ang matabo abyan, mas stress ka. Ang matabo abyan, ma-destroy lang ka. Ang matabo, maguba lang ka kung magsalig ka sa imong kaugalingon. That's why the Bible says, kung gusto ka nga ma-overcome ang mga pressures, problems in life, just rely on the divine strength nga halin sa Diyos. Because ang strength sang tao naghalin sa Ginoo. And only God can give us strength to endure, strength to finish whatever mission, task nga ginhatag kag gintugyan sa Ginoo. That's why in the ministry, my friend, this morning, we need the strength nga halin sa Diyos. The strength of the Lord that gave us endurance, determination to finish what we are started. Especially in our Christian life today. Yes, we need the strength nga halin sa Diyos. Whatever situation or state in your life today, we need the strength nga halin sa Diyos. The divine strength. That's why siling sang pulong sa Ginoo, ang provision sang strength ara sa Diyos that we need to endure. Letter B, God is with us. In the book of Isaiah, chapter 41 and verse number 10, fear not, O fear thou not, for I am with thee, be not dismayed, for I am thy God. Could you imagine the statement of prophet Isaiah that gave us a more understanding how
o paano ang Diyos mag-deal sa iyang mga katawhan. Siling sang Ginoo gahatag sa sinatuwag encouragement, fear thou not, for I am with thee. By the way, who is God in your life today? Ano bala ang Diyos? That's why siling sang pulong sa Ginoo, fear thou not, for I am with thee, be not dismayed, for I am thy God. That's why siguruha nga sa imo kabuhi, nagasalig ka sa tuod-tuod nga Diyos. Kaya ang tuod-tuod nga Diyos, kabalo mag-provide. Ang tuod-tuod nga Diyos, kabalo mag-protect. Ang tuod-tuod nga Diyos, may ara gahum sa pag-sustain, sa pag-preserve, kaglabaw sa tan, sa pagluwas sa kalagsang tao. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. And we need this strength. We need God's strength. Because God is with us, who can be against us? And that's why, according to the word of God, mas nami nga imo ginatuuhan ka ginasaligan ang pulong sa Diyos. Because the divine strength of God help us to endure. Because God is with us. He gives you strength. Could you imagine? Ang Diyos maghahatag sang kusog. In the book of Philippians chapter 4 and verse number 13, according to the word of God, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Meaning, kung imo lang, aton lang, paminsaron, kaghuna-hunaon, abyan hinigugma, nga ang kusog, ara sa Diyos. The Lord Jesus Christ will give us strength to do all things. All things that can glorify God. All things that nga ginabuhat sang tao nga makapalipay sa Ginoo. All things nga imo pagabuhaton para sa Diyos, hindi para sa imo nga kaugalingon. That's why God gave us strength. The Lord Jesus Christ which strengtheneth me. Nagastrengthen sa imo, nagastrengthen sa akon. That's why in our life today, even great pressures, problems, my friend, we have a God. His name is Jesus. He will strengthen you sa sitwasyon nga hindi mo kaya. Even in I am weak, ginihimo yas, may ara sa ginatawag nga mangin strong. Why? Because we have a God, a powerful God, na maghatag sa imo sang strength. I can do all things through Christ which strengtheneth me. That's why, kung may ara problem, pressures, bring your burdens to God. Rely on divine strength, not your own. Excuse me. Then, number 3, find rest in Jesus. Find rest in Jesus. Anong buot pa inchindi mga hinigugma? In the book of Matthew chapter 11, verse number 28 down to verse number 30, sinis ang Bible, come unto me, all ye that labor and heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. And this is the statement of the Lord Jesus Christ to His people, to the believers, to the one who trust Jesus in their life. These people, nga ginhambalan sa Diyos, come unto me. Why people nga hindi man ang tao magpalapit sa Diyos, nga mismo ang Ginoo nag-invite, mismo ang Ginoo nag-encourage, nga magkadto ka sa tanan nga naga
trabaho sa tanan niya nagab nga may ara kabugatan sa ila nga tagipuson o sa ilang kabuhi. Anuman kadako sang problema, anuman kadako sang pressures nga imo gina atubang subong abyan, ang Ginoo naghambal, come. And that's why kanami sang pulong sa Ginoo nga maghambal sa imo, maghambal ang Diyos, palapit sa akon. All, that's why mas nami magpalapit sa Diyos. And I will give you rest. Makapahuway. Marenewed ang strength. Kagamo na ang gusto sang Ginoo. For I am meek and lowly in heart. God is a merciful God. May ara compassion to His people. And I will give you rest. Kagamunang kanami, for my yoke is easy and my burden is light. Mas hapus ang sitwasyon. Hapus kag may ara solusyon kun ang Ginoo amo ang matuman sa imo kabuhi. Kag dira naton makita ang inatawag nga care sang Ginoo abyan. And not only sang inatawag nga itugyan mo sa Ginoo, kay ang Diyos maghatag sa imo, makapahuway ka sa Ginoo. And then another thing nga aton makita, trust God's promises. Saligan mo ang promesa sa Diyos. He will never leave us nor forsake us in the book of Hebrews. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he saith, I will never leave thee nor forsake thee. In your journey, in our journey in this world, my friend, kanami nga imo kaptan, patihan, kagtuuhan ang ginahambal sang Diyos. What the Bible says, or thus saith the Lord, ara sa pulong niya, I will never leave thee nor forsake thee. Again, whatever problem you have today, ano man yung klase nga pressure ang imo ginapasan, my friend, siling sang Bible, siling sang Ginoo, siling ni Jesus, I will never leave thee nor forsake thee. So that we may boldly say, the Lord is my helper. Could you imagine sa tanan nga mga sirkumstansya? Abyan hinigugma kung imo i-recall ang imo nga life nga may mga problema kag sirkumstansya ka. Ang Diyos wala nagapabaya. He is our helper, our keeper, our healer. Could you imagine whatever situation nga ara kasubong? The Lord is my helper. Ginprove ini ni King David. Ginprove ini sa mga prophets. From the Old Testament to the New Testament, the disciples, the apostles, and even individual people who trust the Lord Jesus Christ na makahambal sila, wala gid kami ginpabayaan sa Diyos. Even today, in the ministry, whatever ministries nga imo ginabuhat para sa Diyos, I'm sure wala gapabaya ang Ginoo. Because we experience that. We experience the miracles of God in the ministry of Berean Bible Baptist Church. The members,
experienced that. The men, the women, especially the young people. Why? Tungod ang Diyos wala nagapabaya. He can do all things because for with God, nothing shall be impossible. That's why in our life today, anuman ang mga sirkumstansya, saliga nato ng Diyos. Saliga nato ng iyang presensya, ang iyang promisa. Even He can heal our broken heart. The Lord is nigh unto them that are broken heart and saveth such as be as contrite spirit. That's why, be still. Trust the Lord. God is in control. In the book of Psalm, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. That's why, mas nami nga ang ginsaligan mo ang Diyos. Sa tanan nga mga circumstance. That's why we need to understand, set your affection on things above, not on the things of the earth. Sa pag-atubang sa mga dagko nga mga pressures sa kabuhi, dagko ang mga problema, siling sang Bible, in the book of Joshua, have not I commanded thee, be strong, and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou go west. And that is the God that we need today. He can control everything. Ano man nga aspeto sa aton nga kabuhi, my friend. Yes, there are great problems. Pressures will come in our life today. But remember, we need God. We need to pray. We need to rely. We need to rest. We need the strength of God. And we need to trust always God. Sa iyang mga promesa para sa aton. And my friend, this morning, ang pinaka-importante nga butang nga nakilala mo ang Ginoo sa imong kabuhi as your Lord and personal Savior. Mas nami abyan nga may ara ka intimate relationship with the Lord Jesus Christ. Mas nami nga nakahibalo ka tungod may ara man dagko nga problema, dagko nga pressure nga maabot sa kabuhi sa isang katao. What if ang pinakadako nga pamungkutanon kung ang kamatayon maabot sa imo kabuhi? Diin makadto imo kalag. Nakasigurado ka bala 100% nga imo kalag magkadto sa ginarian sa langit. If you die, according to the word of God, we are all sinners in the eyes of God. That's why Jesus came to save and to seek that which was lost. I came not to call the righteous but sinners to repentance. Ang gusto sang Dios nga ang tanan nga mga makasasala maghinulsol. And we are all sinners in the eyes of God. That's why ang kaluwasan simply kaghapos. Una, kilalahon mo nga ikaw makasasala. Ikaduha, imo hinulsulan ang imo mga sala. Imo patian si Kristo nga imo manluluwas sa imo tagipusoon. Batunon mo siya by faith. Patihan mo siya by faith sa imo tagipuson. And then, God will give you eternal life. Kaya ang kabuhi nga wala sing katapusan, ara kay Kristo. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kagang magpati sa Ginoo, may ara kabuhi nga wala sing katapusan. That's why, kung ikaw wala pa relasyon kay Jesus, wala pa si Jesus sa imo tagipuson this morning, please,
My friend, ginapangabay ko ikaw. Imo intindihon ang ini nga mensahe. Nga ang Dios palangga ka. Ang Dios nagahigugma sa imo, that's why siya nangin matay dito sa cross sa Kalbaryo. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Kasimple sang kaluwasan. That's why this morning, preacher, akong batunon si Jesus as my Lord and personal Savior. Just follow this simple prayer. Sundayin nga pangamuyo nga imo batunon si Jesus as your Lord and personal Savior. Ginoo, salamat sa mga pulong nga ako nabatian kag ako naintindihan. Nga ako gali sa kadako nga makasasala. Kag wala sarang mahimo sa kaluwasan sa akong kala. Ginoo, ginaako ko nga ako makasasala. Akon ginainusulan ang akon mga sala. Nagatuo ako nga si Kristo na patay gilubong kag nabanhaw para sa pagbayad sa akon mga sala. Ginoo, ginapangabay ko ikaw, Lord Jesus, nga magsulod sa akong tagipusoon, kagluwasa nga akong kalag sa kalayo sa imperno. Ginoo, salamat sa kaluwasan nga ako nabaton subong. Initanan akong ginapangamuyo, ginasalig sa mahal niya ngalan ni Jesus Christ nga akong bugtong kag personal niya maluwas. Amen. Kagamin. My friend, kung imo nagisunod, congratulations. We are now brethren in the Lord Jesus Christ. Imo na baton ang pinakadako nga regalo sa imo nga kabuhi. Ang regalo sa Ginoo nga kabuhi nga wala sing katapusan. Ang regalo sa Ginoo nga among kaluwasan sa aton kalag. That's why, imo na ang pinakaimportante nga butang nga imo ginbaton sa sininga adlaw. That's why ato na i-greet ato mga Facebook Live viewers and thank you for watching. Brother Ricardo Cerudo, thank you for watching. And Diyos kin mag-bless, kag magpakamayo. San pa, Pastor Beldumar, thank you for watching. And Diyos mag-bless, kag sa ato mga friends. Ang Diyos kin magpakamayo, diri sa Sitio Kwartal, Sitio Alo. And then, sa tanan yung mga members sa Berean Bible Church, good morning. BCA Compound, Berean Compound, good morning. Ang Diyos kin mag-bless sa ato niya tanan. As we prepare sa ato yung church anniversary, so sa tanan yung mga members, pray sa ato yung sacrificial offering, pray naton ang aton mga event sa sininga month. So pray naton ang aton yung preparasyon sa ato yung church anniversary, sa tanan yung mga missionaries, pray naton ang provision sa Ginoo, pray naton ang nang Diyos magpakamayo, maghatag kadalagan. So tomorrow, i-pray naton ang panimbahon, pray naton mga visitors, pray naton ang mga tao nga makabati sang pulong sa Ginoo. Mag-close kita pagi sa pagpanguyo. Loving Father, we are so thankful this morning. Thank you Lord sa blessing, thank you Lord sa mga pulong. Continue to bless this ministry, continue to bless Radio Janita 8.5. I-bless si Sir John upod sa iya panimalay. Sa Panginoon, ikaw magpakamayo sa tanan niya mga ara na hilikoton this morning, sa mga soul winners, sa mga workers, sa mga pastors, pastor's wife, the churches, even individual Christians, kamay ara hilikoton to preach, to share the Word of God. Lord, I pray, nga damo mga tao magtuo kay Kristo. I pray, nga damo mga tao magsunod kay Kristo. I pray, nga ikaw magagamit sa kada isa hagisa, nga luwas, nga mag-share, magmangtala sa mga pulong. Lord, salamat sa opportunity kag blessing. Lord, continue to bless the ministry of Berean Bible of the Church. Our senior pastor, I pray sang blessing upon blessing, safety, protection, heavenly wisdom, provision sa tanan niya kinahanglanon. The members abroad, I pray ng ikaw magabless. Sa nasupport sa sininga hilikoton, I pray ng ikaw magapakamayo. The businessman, businesswoman, I pray sang provision sa tanan ng mga katauhan mo this morning. Salamat sa mga tao nga nagbaton kay Jesus as the Lord and personal Savior. We commit all these things in Jesus' name I pray. Amen. And God bless everyone and have a nice day.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay San Rosado.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagin kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga sakit dito na. Welcome na sa kamo sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa mga panglaw. So, bani kami ninyo na ka-Dragon Mail sa pipila kamay minutos. Dahil madungog ninyo sa nagadin yung mga sakit si Ben Kotob sumabot sa atong signal. Mga sakit na ko nga nagasunod. Mga subaybay, mga adlaw ninyo tanan diha. Mga adlaw usab diha sa akong tapat ka-Dragon Mail. Mga adlaw usab sa ato ang mga nagasunod kanunay sa ato ang programa nanay tatay palo nagplastada usab sa inyo hang namutangan karon aron kitang tanan makabaton sa insaktong pamagi pagatiman sa kaugalingong paglawas. Mao kini higala kini siya nga programa hatod kaninyo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg mga sokin tikpaminol alang usab sa dugang kasayuran nga kini siya nagahambin mga sokin tikpaminol sa insaktong vitamins, nutrients and kini ang nagkaroon ng klases vitamina, di ba? Like a vitamin B2, mga sokin tikpaminaw. At o sa mga tagag pagtagad kung nakulangan ta sa mga vitamin B2 higala, on sa man ang pinakalindot o maay kayo, din nilamang ninyo makuha sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ng 650 mg. Kompleto sa mineral, vitamins and minerals higala, mga sokin tikpaminaw. Waka na kung kamo adunay nasairan sa mga maayong source, no? Alang usab sa ikaayo na to sa panglawas. Labi ni God higala kung nasayod ka sa whole grains, almonds, no? Like a sunflower seeds, no? Soybeans, cook, leafy vegetable, o ang milk, mga higala. Nga na adiha, mga mapalit na to sa mga merkado, di ba? O nga, asa man ninyo makita, pwede ka mong mo-take, anak mo, apply sa pagkaon. Ang importante, mga sokin tikpaminaw, nga makakauntas matag-adlaw sa prutas o ang gulay. Mana siya ang pinakalindot kayo unsa may trabaho o unsa may pangsyon aning vitamin A and B, no, nga kinahanglan sa ato ang panglawas. Ang maayong pananaw, mga higala, o maayong pagtubo usab sa ato ang kuko, skin and hair, mga higala, o ang maayong sulbad, no, sa maong problema, higala, kanira gyud ang pinakalindot kayo. Wa nagay lain pa na inyuhang makaya sa pagpalit sa nagadayang butika o farmasya ang trayong nga kapsula sama sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Herbal Capsule o ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline, ha. Mga kana higala pinakalindot kay take mo nena buntag og hapon, higala. Pwede na siya ipagsabay, ha. Tulo ka klaseng kapsula sa buntag, tulo ka klase usab nga kapsula sa gabi. Mga kana pinakalindot kayo alang usab ni atong dunay mga namatikdan nga nagadayang mga sintomas. Kini siya ang pinakarindot kayo kung ikaw nakulangan kaniini nga mga klases vitamin. Ang importante kayo, mga higala, nga ma-aplikar na to ni siya nga klases sa vitamin B. Vitamin B2, mga sokin tikpaminaw. O usab ka mo, makainom niini. Sigurado yun, mga sokin tikpaminaw. Ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alkasi nga naghambin o alkaline, mga sokin tikpaminaw. Tulo ka klase kapsula, ipagsabay gyud na sa pagtumar, higala, ha. Kaduha lang sa isa ka adlaw, mga higala, buntag og hapon. Layo ka sa maong klase sakit o dali kay matuldukan ang nagkanay sakit og balatian. Labi na gyud kun do na kay pagpangliki sa imong mga wait, no, di ba? O sab sa imong mouth sore, mga higala. Layo ka sa katarak, no, basta nakatrayo ka. Mao na, higala, ang pinakarindot kayo nga kombinasyon sa ato ang kapsula. Abot kaya ang halaga kung mapalit ninyo sa nagkinabutikag para sa Bisaya sa Mindanao. Halal ni siya, mga sokin tikpaminaw, epektibo, FDA approved, mga higala. So lainas pag-inom, nini nga klases kapsula. Kini, garantisado, epektibo, o abot kaya ang halaga.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, always remember, health is wealth. Keep your body strong and your heart happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams natural, trusted ug gisaligan sa daghan ng mga Pilipino. Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams para sa himsog nga kaugmaon nga available na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Mga penata!
6: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
5: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapo taya!
2: Wapo taya!
8: The best mix of golden oldies.
9: You're on 98.5 Radio John.
10: Radio John. Radio John.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Today's best music.
4: Nine!

0: 98.5 Radio Jan.
1: The best mix of golden oldies.
2: This is 98.5 Radio Jan.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: biggest question is.
1: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
2: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayo sa lawas!
4: Wow! Ako si Nora Suniga, 64. Bahon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule.
5: Mm-hmm.
4: Oh. Ang ako diyong namatidan sa kape mo painit ko sa Changi.
5: Yes.
4: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
5: Yes.
4: Maayo good ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinahanglan yun nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
5: Mm-hmm.
4: Kay maayo good na siya. Update ko na inyong lawas.
5: Salamat kayo.
4: Tinuod jud na.
3: Mga pena ta!
6: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Kasamang humaharurot tuwing morning.
8: Yo, baby.
7: Barbarya lang sa umaga sa Radio John.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayon Dragon Coffee o Haplas. Resulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Reaching thousands of lives, amazing the best of its entertainment all throughout the world.

0: That was a fast journey.
1: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
2: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do EXAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
3: Music. From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa paayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
3: Mayong adlaw ug welcome mga suking tigpaminaw sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Usa ka programa nga nag-awhag sa tanan nga ampingan ang gasa nga kinabuhi ang ato ang tukion ang mga paagi aron mapalig-on ang atong lawas ug mapasig-uli sa enerhiya. Yes, Dok Alan.
4: Yes, welcome mga suking tigpaminaw. Welcome sa amo sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubani kami niyo ka Dragon Mail sa pipila ka may minuto sa tatagag pagtagad. Mga sokin, tigpaminaw, ang importanteng hisikutanan mahitungod sa pagpakabana sa maayong panglawas. Ano na sa bigala inyong ubo, sigalag, alagad sa kanginan nga sa kanunay na ka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Muna, hubanin ninyo ang ato ang hisikutanan nga inyong madungog sa nagadayang mga sokin sibiyahanan sa dola mang sa inyong mga lugar. Ang uban usab ni Nanay Tatay palo nagplastada aron kitang tanan makabaton sa maayong panglawas. Mao na importante mga sokin tigpaminaw. Ang mga minerals nga diin ta nakulang, ha? Mao na nga importante na mga sokin tigpaminaw. Ano nagkaluya ta? Ngano nga do natay nagadayang sakit og balatian, gumikan higala. Kay nakulangan ta sa minerals, no? Like phosphorus higala nga adunay mga tao nga muingon nga igo na ang ako ang nakaon nga mga vitamins and minerals sa mga taong gusto nga mo-active, mo-bagsik mga higala, di ba? Sa lakton nga pagkasulti, wala nga importante na. Pero doon na po yung mga taong lack of unsa calcium, no? Sa mataga kaon or sa dili pa, nimo isulod ng mga sokit, tigpaminaw sa inyong baba. Nagplano na lang, ha? Planohon na to, kinisya, naabutan na to sa atong nauna nga. Dili ba kini, angay kaunon, no? Nga wala man o kulang man ta sa nga mao nga mga calcium, di ba? Kulang man ta sa vitamins and minerals, o di ba? Mahimo nga kaunon nga naa pa sa kaha ni sa imuha nga huna-huna, no? Ayaw sag kauna kung wala pa nabutang sa imong nauna, dako nga tabang higala. Pag ikaw usap mo kaon, imo sang huna-unaon, di ba? Mga vitamins and minerals, mga sokin, tigpaminaw na imo na importante, no? But only win the proper balance og sa kinahanglan nato nga mapalihok nato ang ato ang kinatibuk-an nga lawas o natukod labi na gyud sa pagpalig-on sa atong bukog o sa ato ang atit mo na higala ang pinaka-importante o kinahanglan usab ang pag-mintinar o ma-apply nato ang mga vitamins with alkaline, ha, di ba? Nga napurma higala o natukma o insakto nga balansi sa ato ang dugo. Mao ka na ang importante mga sokin tigpoy na, ha? Mga vitamins, no, mga minerals, unsa man mga sokit, tigpamino asa ka na kulang, nga kinahanglan mapa-uptake na nato, ha. Mao kini ang ato ang kinahanglan sa ato ang lawas like nerves and brain, mahimo nga mo-function or mo-active ang tanan nato nga organs, no, di ba? Mao na siya mga sokit tigpaminaw. Aron nga dili ta mo bati og kaluya, ha, di ba? Ang ato usab nga immune system mga sokin tigpaminaw. Nagkinahanglan po ta nga atong mapakaon aron nga dili huyang, dili taluya, dili kapoy. O nya dili ta dali mataptan sa manang kadaiyang mga viruses og unsa pa nang uban diha. No, kana mga infection nga motakboy higala sa atong mga pamanit. Ana nga importante higala nga mapa-active nato ang ato ang immune system. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw, ha. Pag take good mo sa ato ang atulong nga classes kapsula nga mao ang Dragon Fruit Gold Plus Herbal Capsule. Mo na higala ang pinakalindot kaayo o ang Alkasi. Kana higala mga sokin tigpaminaw ka klase nga kapsula nga inyong inumon matag buntag hantud sa hapon. Kaduha ka mo inom sa tutulo ka klase nga kapsula na 1 hour after meal. Doon naman kayo mga balatian, doon naman kayo nagkadaan sakit o balatian mga sokin tigpaminaw. Kulangan ka sa calcium, phosphorus o magnesium. Nakulangan ka sa vitamin C. Kompleto na mga sokin tigpaminaw. Kaya nga ito ang produkto. Tugub na siya sa mga nutrients, ingredients and vitamins mga sokin tigpaminaw. Mao ka na ang pinaka-importante ato ang mahatagag pagtagad ng mapalit ninyo sa nagkadaan butika at farmasya doon lamang sa inyong lugar. Sigurado, garantisado, epektibo o abot kaya ang halaga nga mapalit ninyo sa nagkadaan butika o farmasya sa inyong mga lugar. Akong itunol ang higayon kay Ka-Dragon Mill. Ka-Dragon Mill!
3: Yes, mga suking tigpaminaw, feel the power of nature with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams pack with natural vitamins and antioxidants to keep you healthy and full of energy. Ligon nga lawas, nindot nga paminaw, matag-adlaw. So boost your immune system, protect your heart, and stay active with the natural goodness of Dragon Fruit. Pilia ang natural, pilia ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Live life sa Dragon Fruit, live bright, live strong.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Jack Villegas tangay rago.
4: Okay,
6: so 71 dugay na ko ni gagamit mo tay mayo. Best thing to do. Palit jud wa ni kay mayo mo jud makatabang jud sa kung edad ingon on bisag bata-bata pa ka. Kun nang coffee yo mati. Bendeli an ako nang hotdon.
5: Gipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Negros Occidental's best FM station, 98.5 Radio John FM
8: 98.5.
9: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
10: Gapo taya!
9: Wapo taya!
11: The best mix of golden oldies.
12: You're on 98.5. Radio John.
13: Radio John. Radio John.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man eh?
2: Gift nako ni mo. Pagkabalumanggo na ako ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat. Tungod sa fungal infection sa imong skin, nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
3: Para sabon eh, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: From the land of Binalbagan, Negros Occidental, the pioneer in reaching thousands of lives and placing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio Geo, best music and best variety.
5: Much more music. 98.5 Radio Time.
6: The best mix of golden oldies.
7: This is 98.5 Radio John.
8: Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: More music, best variety, greatest songs of today. Nowhere else you can find the right station that the usual radio can do for you. Here at 98.5 Radio John, we give you music. We remix music for you. And that

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.
1: This is Radio John, broadcasting at 98.5 MHz. Radio John is a community and remote radio station with main studio in Canada, operated by Mr. Frederick Fernandez, also known as DJ John.
2: Serving you with the hottest music in town, with your favorite DJ. This is 98.5 Radio John.
3: Guwapo taya, palok pa.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inlata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panuk pa!
5: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, alkasi! Para always healthy! Mag-alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
2: Mga pena ta!
3: Tessie Catan Griffith, Upper Mutong, 66.
4: Ininom
3: na ako, Permi, ang coffee lang.
4: Yes.
3: Oo. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
4: Mm-hmm.
3: Nag-change ako kaning dragon fruit.
4: Yes.
3: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag-coffee. Walang palpitate effect.
4: Coffee, oh,
3: tinood yun. Karon kung gusto niyong ano, uminom ng kape, kana na lang dragon fruit
4: herbal coffee mix.
3: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
4: Yes,
3: oo,
4: tama.
2: Mga pena ta!
5: Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusik ka natural ng ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kaginpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Kaginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
1: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Hot hits all around the world. 98.5 Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pantol, kape, o Haplas, sa kong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang ko na akong anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo rig yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Fruit Plus. Porperia Pangoy, taga Pulan Tubig. Magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang tape.
3: Okay.
2: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Na jud epekto jung makatulog na pug kog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo kanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon kada na kayo kang tulog.
4: Di na maglangay pa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: We play the hits all around the world. 98.5 Radio Dan.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. I wanna get down. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Tulog na ta siguro. Wala man klaro ang ka-texta.
4: Our dear Father in Heaven, we thank Thee for watching us the whole day, for keeping us safe from doing our labors, and helping our fellow men that we may become an ambassador of faith and love. Thank You for giving us time to rest ourselves from our labors and cares. Bless us, Father, as we about to end this day, that the fruits of our labors will become pleasing unto Thee. As we come to the day's end, bless us that we may awaken refreshed and renewed. We pray for our country and the whole world. In Jesus' name, Amen.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Wapo Taya!

0: Ito ang radyong kasama niyo tuwing umaga. Radio John.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: ito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tugtugin tumatap at nagpahinga sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: We play all your favorites.
3: 98.5 Radio Joy.

0: ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Turn it up! 98.5 Radio Done.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invite, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

balikat at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM. Ang gilapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kagkabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo Taya!
2: Gapo Taya!

0: Tito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax, sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: listen to us on your smartphone
1: or tablet.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: sa pinakakwelang istasyon na mas pinakikinggan sa buong Negros Occidental.
1: Eto, maingit to.
0: Radio John 98.5.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invite, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Guwapo tayo!

0: pa.
1: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: Ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tuba. Tubing tumatak at nagpahinga sa bawat madlang. Tugtuging nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugstugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio John.
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio Jan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio Jan 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio Jan anytime, anywhere. Download na!
2: Nani 8.5 Radio Done.

0: please. Huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat. At lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ag-aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, radio dyan. I love you. Mwah.
1: Nani 8.5 Radio Dance.

0: listening to Radio John 98.5.
1: Hot hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlat, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good!
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music, number one sa entertainment, number one sa balita, at number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, Guwapo Taya, Palukpa.
1: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: Hot hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox. Just the kind of beat to go. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!